Wah, sing bisik kod aku di cewek aja. Aku di gajah apa memang ada enam minat aku tak tahu dah nak. Unik kakai nak meyok. Tu sak di cegak tu ni. Kau tak ada buku dan $4.99 hilang ini. Ia sama gajah usuk sama $4 kita kau. Dan $9.99 kuman. $4.99 Ubat siya ko na $5 to siya yung wasa ko naman. Dahan na may gunwit. To sakta siya siya ko kapi makuninga namin ako. Tunun nila. Hanoit na lang may mga ata ang malakisyo. Kasi na ilo. Kayo siya ko na itong mga ata. Dagkwalo kaya mag-iakang niyak kasi may liyak si Kabe nga pita na may ganwid si Busi kuna kung nakulutaw kanayarap na nga lang. Hi, sulirutaw ka sa banit pinasok kasi tanong mo ni pita ako to apira ako to uwag niya pato nila sulitay may lang balayon ko ikaruliw tilang niyon awanay. Ibar lah mereka main itu kalau alam kita emah kalau kita kalau kita kita mereka dah kan bila waktu alam main kalau lawak sama juga kan nama main ada yang kalau mereka emah nusutau tercekik dari mereka terpaling sama juga kan dia sama kita anak-anak hanya anak-anak boleh hanya main kalau dah itu ni ada kalau teman itu kalau angay ko na koko, ikalde hati itak pa yung budawa ni. Ino ka tiyang at wapaw sila ko, kumul siya hati rin naging hangalaw. Daki nga, abani kayo na koko dahil may mayroon pamayon. Dahil ma, ikalde hati yung hati na wata, ugang na hati ilo, ugang na hati na hailo, dahil may mata. Halo nan lebih kelir tu, tahu nan ini nampak sekolah Halifax kalau me, tapi kalau me kalau lihat soal itu makun ini harun ni, nan lebih tuin aceng ni, pina susu mata, tapi ni kalau apa bermain itu nang itu papi kita nak ke tempat itu apa in, Arctic Circle nak tahu jen, kalau masih mata macam ni, hai orang cek. Lumina Gajabra Kewak, well, it's a nice morning here in Halloween. The reason why we don't have a blowing snow, even though the snow is falling. But coming up on the Halloween show, I'll get you some information as to what is happening and how it will happen for the rest of the day. But today we have good stuff that will be up and about with us. On the Hoodlock Show, as you all know, we have Inuktitut and English. And this is how it sounds like when my brain just kind of switch over to Inuktitut. Hulagachak! Hulag minara po siya, CBC North Radio 1. Ako tigayaw ko yun to. No nakakasa may yun araw, tiko patunod. Nabaka na karoon na narat siya, tigayaw si Ulami May 19. Nagkajaw na kewok. Dahil maulak, magwataw siya, pitinungwa. Nagkajaw ko sila, unarap, pagkalawa ka siyok. Ulami na kajaw, walang ajaw. Nagkajaw na kewman. Taman na daw, ukaw siya, mitsan, at hanoy-liw na naman mga ato sa kaminang niyang mayam. Kapi takun JP ko halo nani taku kay na takpalaw sa mami yun na din nila sa maluta daw na nakalo nani katitita pa yung mayam mata inuin ilin nila sa mayuwi titaw sa mayuwi daw nani arlo tulo na kwaktaw talaw sa mayuwi tamani halo na yung aktanong na kwaktaw hata sa matatap wani halong miyutahin baulak makwata walak ana nagayayit inuin. Tusha nang ambiyon ang iyong mabig dahil nito ako yani dama tumamit sa ano makuha kay pero paliyan luting ana na ako tuminapi hanot daw dahil magkayo siya kaya nakutam na mga amit daw tusha bahan kayo pa yung inot dito ako tumakapilong ngayon ang iyong mabig dahil nakatsa ito siya yakalawa ka.

Nu navnet den nyvrede Harsudik. Ingen kræver det, når mange lærere, der har det simpelthen med højt dumt, det har det tivet dumt, men det er mere det undlå. Altså, det er det tjæl og simpelthen. Har jeg sinnet af Harsudik, har jeg rejernet, og der er det lignet. Finde med i lå. Kim og tjæl, det er sinnet af Harsudik, sikker det undlå. Og har også aminitto, der er det. Nu nærmer sig en aktørning af. Kalau kita amit cengen ni, uigulut, lalulut, kisini kalau amit cengen ni, tadi terkejut, nuk susugit, in matai tuni kijulin ni, ameak tut, lalulut, kalau sana simadu, sauningin ni, ili akadaruk tuligo aminga, ukau siusugu ni, nuk kararok simadu, kalai aduktau suugu na isi doang mata, aduktau suugu na isi sudilu, Sana kadalok si mami sa tik. Ukaw si lakit. Sistin. Mitsanit. Dahigaw sa kisigutaw. Kalaw. Sana maningata. Sukut si nini. Alak to si mawdi. Kisuti inmigot. At ilin niya. Kawri marawag siya. Tulakalo si mawdi. Ukaw si magad nilo. Ukaw si lakitaw si magot. Haksutik. Kinni. Kinni liya kaya ako sinik. Awla daw siya ako sinilo. Kimut siya ko siya ko nakpali ayaw ko sinig. At ako ko na siya nila ako si Magibo. Kimut siya ko di sinig ang mata, skidunod. Ukso ang tutunig, awlaw tilinod. Amisyo, tiyong niyo ko siya kaya kakata si Marun. Ili si Marun siya kaya kakata si Marun. Kimut siya ko niyo kaya hangin. At ang lakit daw tiligo, suli. Ibigay na daw siya nila ako si Magibo. Siya ko yung numalo. Aduk tau bagun meramik asir ya siaga tang mesudik makua anu liung ni kidin ni utu hisinganik at sunarun na liung ni mak sok mesak ni kamuti pian ni sedia kaya ugu singin ni nanui ugu siu ni nanui ugu ni nyurumi ngarumu imaluk tisuit kamuti sok mesak tisimaru kumminyu una atau sok Hamutin ni, kimutsirutin ni balaktok, buigulok si mangita ka atinga. Kalok kisay kuti. Siltuulok tayo liyago si matsuni, kilitaw maninga at sunato rin na. Ikaangalo liyago si maluk, hamutin, sibuk pasingani, uyak nigita. Kilitaw maninga at sunato rin na. Ikaangalo liyago si maluk, hamutin, sibuk pasingani, uyak nigita, nukliwa nigita. Kitok pa siya ngayon tumi. At tanay tiyo liya ka si Malok inimini. Taan na kalok ti sa ikuti. Nukwi tiyo pukak tabiulo ni halikat na daw luwa ka ikuti nga. Hamutin niyo ukumay ito ni usiyon. Kalok ti sa ikuti atutay ko lok si Malok. Hamutin kalitaw suko si Tuang Matasikitun. Hamutin kalitaw siya kayo tuti sana si Malok no kalitwin. Kalitinin niyo. At itaw suko si Tuang Mata. Nagpikikahayahan ito. Inuit, makaiti yung nailok sa matangit ito. Piusingit, ikutingit lo, sunak kutingit. Piusito kaulumi yung nailok mata. Isumanak pala ang ito ng tayo sa maniwit lugo. Unluminti ako sa halok sabik. Kisiyan na di amisut. Piusin makayo si Marut. Ingat siya ito laki lo. Kauri marabag yala sa tingin si Marangit ta. Ili si Maraktarit siga sa ako taon ningit. Nukak siya sabik. Kinuwa ang upalero nun. Ay tututaw ya hang ningit. Nukkawal do alak tuwi ni. Inyusok ni sunatuin na it. Nutaang upalero ka sa alo it. Isumanak pala ko na yang ito. Sunalimaan it. Kali si malito ang mata. Inyuinyo kaksi it. Ilitsinit sa hang na yagam na yagamit. Ilisima na hatar na inakot. Siti marong ilak tunit. Dayak daw ko si ngini ugu it. Irok pala yan ang minik. Irok yan ang minyo. Itiuto yun ni ukuninga. Tiriglo. Puwalo alik, siyempre ako nuk. Takokta siya lak, takokta siya makit, kamatatariok, ang mga lipak, akto. Inuwi ka nga loon ni, at ako na ito, si mga ito, unang nik. Imang may ito nik, umulak niya, sugul ka loa ka nik, umiyakan na nuk, sukat to nik, awlo til nuk. Kasi yan namin siya nuk siya, kawal mat ako na ito, na awlo, sukut sinita, atingin nik, makuninga. Sarilik, isakurak, igya, ikki, pamiyak, Amma itu, atsuna naulaw at ako tingak na ang mag ipakamik atili. Kasi ano yung tao, imang miyuto ni umang makin miyuti, niyakuti, igimang mik atili,

0: mew ta haso sugiu tili tu kame atilini atsuna ngalo na kya o timo atero alok mik ato haksune takwa o hakatak taka na ito ap mik ikchua kay na api utitin nga ik ang iyong makayalam mik iyat sa tahalakayo mik inyo yung hausin ik turut kitao ka soa hatta sitpata JPT yung ngobo nga kang haksume
1: ahay kaya na may ala JPT tawa na

0: Wel, daar nu ook wat daar, nu naar Wimmelo. Daar ben ik daar wanneer pak me. April, die logo, kattinga, je had daar ook zijn mannen manila. Daar koa. Daar met de mannen is het zenuw met zijn op. In onze gaat zijn nu loo, Timmy. Die lang wat me net zien, you know. Dan kook ik wat er al auto to be utak me.
1: No, hallo. Kau yung mayaka ning amma una ni ila kanu pilera kak talaw ng mga ta hoglo anak kang ito ang ulo ni anin na pa kanu pilera kakayak mga ta ubalo ni itigang ihibuleo luti bridge ablo na ito bridge muna kak tao yung ay to kalung ninga ni kano ilitsa to ya kaluwa ya pangata tamat ko ninga kalungip ka alaw matatuhak ni tsaya may alaw to amalo tayo ko nunaving ni ang nihukti siye midwife kanupig ya alaw kaman na mangata ama kanu kayo hiti siye mag mangata tamani nunaming ni tuki hivala kutikip luki go tamani kivalang ni nunavut milo ko ayong ni huktit si na midwife ang nang ayok na hunhuna ayok na utaw na yung mga ata tuki hivalang nakso ni ama ano ilang luta kayo hitit si yulwa kayang mga ata ihuma leopalle lakso talo ikayok tigit sa lutaki hiyan na yak matamakwa yung nihuktit siyo amihunod upigiyong mata holo na yang nga iswa kaye na yang nga loabiyo nga nakaktaw lukib lutilunin tamang na nakataw yak yaka ningani tukihivalat luta ama ikayok tigit ikayok tu kan yang lewit takwa yang mehuktit si yuyo tamak kumi nga kalu unip ka kalu lau mata nunawut mi lutay kwa yang mehuktit si yuyo lau tu nukang aluk tu galuit hunani ako ote kakute kalu lau mga ta unip ka mata kovenak tu yuyo lau tu taikani.
2: De mata kort ook als er is aan beginnen naar wing ming artuit er niet succeed billigere katten in kan nog leta man in nuna vomit er niet succeed katter onnaga jak pitata kwa nuna wing ming artuit autog login
1: te kwalika jok de wiltje met de regional organization, regional government, kutigut. Kayo hit sa ato, loa matali, kanit tumeong nga kami, kayo toktaw duty kami, pitakak man, tamano lipito, at tatiya ito ni, tapo nga, nunabu government, nga nulangit, tayo kong nakihiyan ni, ikayo tau huar lute o kakaya lau mata kihia ni tuhak tau yu ya hui tu lau suti amma anu puigok tau yu ya mea suti luni uhi mai kua te kua yung nehu kiji te maunga luni bat ikayok tok tau ngi lua mata tunga vekat se agun nea suti takalat tau lau mata ilaat ni ku takkinik mahungig luni, pingahunig luni, nukangin na sutik. Pilarit talaw mata. Dahil matakad larutig ilaw pa. Teka nili, nunaring mit, amihub lutik. Nunaling mit, nilarit, 6, 7 nig luni. Pilarit itakak luni, amatahamak nga tunik. Kita kamar sunet takay tulo ang mga talit ako pila kita uyang lutik takay kita uyang lutik ako kung tao himat sa lugar matalit ay kani

0: Dù nước tu sa cây nó là cái sim mi giờ bọn in được khai khăn học ứng nó sốt xíu khala ắt ta lâu sim bắt chịu thì cái giang ít ubat xe mà làm nó nữa mà miu ta mới tụi mình sa nó ắt học căn đâu mà chịu thì cái giang ít khâu gì cả tu học tụi mình đều ta thấy mấy cái nó nói tu sao yok sim ai vừa pin đi là nè lý kia mày mất dù nước ta nè tao inu sít khát xe nó mòn kana yow te xiwu khat tak to a bing me cbc to be utak o khat ni lok ta interesting self elders know how birth was done traditionally in Nunavut ata
1: dam na ni ta ang in me te ko hi ni te ba te du ge ni ta ka yot balo ban ni tak pat ake katigin ng met nolo tiga kanang met kanunu trakte kaya ka kungat balo bahinga yo kanupe ko kay pero kaya kaya mga amadam na ake umabig sila kaya ng blune kate kate kaktang net matkukuni ni hinga yo ni o kakate kaya ni ajigin ni ni pitakak mat ake umabig sila kaya kaya kaya wellness munak toyo katak kuy katak suda katak katak kalu ang niki ayon ubal niya makikiyon ubalon ni inang ni o kakatigi tao yak suda hunan tiwala o tao gayak mga o kanla tao yak tigo ilin na ako tigi ilin niya kung nang milo ni ilin na ako lea suki ubalon ni gayo hin nang mit ni kulero nang mit lo ni ajigin ito ni pivala ko tao gayak to ni ubagumini amma kini ke kacha nang mit kanuni ke pivala ko tao mga ni nang din akitu mat hona men akikang mat akikayo mat akitu yu akitu lo alak ni nanyo ta ko ni ke pivala ko tao ito lo tuktu kanu abgor lo go kanu wa uta ya mahun mo ato kaya mga soup ajigi takang ni ma kayo kayo leo lo ni ajigi takang ni ma amma jep ti taleo na flutik u yu leo na flutik una ta so ilu le ilu ka pat ato kaya ma ajigi ni to mo kwa leo lo ni kwa to lu to lu a flu ni ilin na ku chiban le hok tu gut hinga yum ni lo ni walo ni nu tak tam tak parahin ni kuni tak to ilin na ki tak to gut ahin at jigin ni tu galui tay mak kan ni galui
2: kanok o ka jo kat tak pisi ang nani ang ni sung nang mi unik ka rangan
1: unik ka hok to gut kanok piga ka luta in na gut kanok pia nila mga tali tau tu ya suta ho lo tau tu ko le suta i glumit ilang inu ta ta sang nikut tu per met ilang inu ta ta sang nikut i so akari kalau itu na yang wa kalau itu i lagi tak ma ak ku ta lau tu khona kanu pi ya no met nu ta ta na me ne ne ri ya cha ta suti ini ka pan le le suta amat tau tu ya le suta i na eight sama 90s kanok lenu ta ka yu la manga ta undi ka kan le tu ta ti ka ti ka ta ni tu ta au la sang ni ku ga ta ku gyo amu ta ka ga to ku ta nu ta ga bot ke mak tu go oi bot ke mak tu go ku gyo ku ti na bu our elders to call your chairman ta la ma ta le kanu nu ta ka ga ha manga ang na e re ala pang ne ni putit ke ava ne ni putit ka yu he ko na go nutina unikayo lang matakanun tak ta hang nang mekano itigin ya lang mga horlo anak ko hung ya lang man ani wa lang man itigin ya nya puti na ni tigang na ko ubalo ni tuno ni kyang ko itigin lang na kai ta kuninga ka lo ilin na ban dia ho tu amma ang na tu ha ban dia tu ha su ti go unika to kanu itila mga ngin tinna ang tutuha ko ito yung ahingit ni tuha kao ya yung kanunga takakta hang namin ama tunya ko blugit makutukan yung nun kan

0: kai yume ilin nago yu mangago inoi ta khohing kanui tula mangata li am kanui tula mangata man nau le to kho lu pin na yak tu yak tu au laka te kak ta le mat le ki he ni li tu ha tak lu mi ai hin ma hwa ang min mai ai tu tarang ni ke mai hwang itu ta ko big duty gib lu gi ilin nya kan le tu ilin nya ko ti gi wan le ya bu pi un ne kha hu gi le pa ga le in na carlone in carta chine me ini ya chi la tarme ti carlone so an ka hu le taka ang na kukanga yu lang ni man ani ti chi wala ga nga mi utak utak ko ba ka yu ba ya ngwa lo banu kha no kha ko ye la ku mata ta banu ta la ani wa la ke lo ani wa cha me to ta ba no kha ga ti le lo ni ta na lo ang na holo hivo kande ma tok kar sunne ihu malo lek lone nok tak sunne nu takala nok tak tik pat holo imak ngani imilek mat au lakhi malwa go tigi holo le imani nu takala imek mat balu ba anak ma ilo ani na ngani au lakhi makata lo lek lone holo mitagala ani na yalau to kanui na yalau mitto a tun loni teikani ani bikani ani wala tilugu o kautiya to la gatta ik pin mitagata de robite mai kilero ni ani tittu loa pat push ani tu loa leng loni mitaga ani wala gami man nau lekto in nau ni mitagata takti chini ilin na ti chi khailek pat pioni khahu yaga o government ukwa peko yangi o kak sang mata aul lak lo tiki hani holo aul la to alak miloni no ta ha bu khimana milugi akuni ilin na alak miluta o ka ta ko bu o kalim ga ni o ti ma lak lo ta u bago inuk ti go tautu bruta ilin chi ho gatta tautu me afota u to palle atu ti go ayo ne ho hatta inutigo tan takuja kan ne koyaga inna bo ukalla ukalla latta ho mata unika ga kha kha ho mata to hablo gi piu la ke to kobe anak to ili chiba ne anak to inna bo tigita pero eti chi cherta la to nana le to tamani gun na pu inna bo our elders
1: Tema ma kanga kanoa ruk li ilau katauri rauk pita kuninga pilega agi au yuni.
0: Kaya kuya ulau ke maga ma pilega ta maga ma ake magbing mit. Apa kusunga hona lega yuni aga ma kanu. Pinarama huna ni nui chikoi mga ta nui chigwa mga ta nuta pang ni ni lan ni ta kung ilagan ni ani chilaw kung mayunga ta ko nuta ka kanui ni suki nuta ta ni kugi blugi magro ni chigwa lao kung ang mo ta gaya ta kan ni ano na maokaw jo tang ni kugi chigut tang ni kugi gapi nuta ka tigwak nyang na rovit idagi yak ni tiun khaw nyak pok ana ga tigwang ni ku mat hitamani amma hitamata ko tigwang ni na usuta ajigi ni tuni tigwang ni ku ni 4 years apart hitamat ki o te ni ka ana na ga tigwak tang ni ku du ni ki ga ni le anana ma oka ntakta ni kun kalos ni anana ga ilim ya ni ku ilim che man ni ku tam ni man taklu git ilagin na mi ilaka cha na mi nagli go hun na mi anana ga oka du cha ma yula ma ilar yo la shon ni go ilar anak ma mun twin na ngo ilar anak pu imer lo ni ilar anak unika tangi ukakta tangi tigut talaw ki magat kit inut ino katakat siya ang nangyay. Kanu ilaw sa ugalwa ko vid akiriyak sa iligit. Sa kuwa kalu

Bayrı Kutiyen dan da tek ina rezerv ke la rezerv ki casino rezerv tu ka ki ka son dila machine chara heavy duty kum da ko la nda ji on da ne on de ya ko da tani se de ne ke te wen de te ta u ti on kun di na sa kre si ya ko da tani se te ko sa kla ji de ga chong ki sa zen de la ri Alfred Carnegie la ja ti ki on sa on de ji ya jin di tu tu tai ne kura te soko ko helai red knife I think kura ko ko ri ji agun te asi kan ri hola ne hon de ya ko sa ki sa te de shu te chu ke na te te on di shu sa ka ri si ya ta la ken ti u ta ti de te shu drums na ge shi

In tu kana ke so tani ni kuni wita tu ta wuku ti hea ke hena kohtega. E cho sompa ke kua si tihtere yo ne tene ke kua kongu ule in tena ke tele I si yo ku kinte ku ti zina yun ami a kwere kwe ko tene ke a yun yo ku kinte ku sa yun e I ku te tene ke la kua kongu ule kanina ke tele so I si a yun e ku kwele kane a yun ne ke kirin la ki ti I yo ku kinte. I kainte ku ka tihtere territorial si ka tarahua ku sopike kone peke ala sa ta ki ti. In ta tihtere